0: Bayale, Bayam se Patanisi Giyo. Moe Radio d'ici.
1: Sakaka Borekor, Borekor, what?